0: iphi yami ibingasakhombeleki nje, ingasakhombe sekugubi nje kugubi nje, yeyi imali engakuthola nje bejuici, hhayi ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga Nkosi yami, yeyi ingenzelile izimanga nejuici yakho baba uSibiya.
1: Amen wemprofethi. Ngithi ake ngithathe leli thuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo. Bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho komanguza komhlaba yalingana ngifuna impilo. Bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa isisu sibe ibhelunde kube sengathi ngikhulelwe neenyawo zivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba. Nginomopho ngophinto engapheli abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho. Ngezwa ngawe ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni ngathi cha ake ngizami, hhayi ingenzeka imanga ijuice yakho, ingenzeka imanga. Ngiyakubonga kakhulu, ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yeyi ungisizile mina ngivukile kwabafileyo. Ngiselwe kona ukuma entabeni ngimemeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kodwa bazoshonaphi. Ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho owanikwe ekhaya ezulwini. Iyasebenza ijusi yakho, iyasebenza ijusi yakho, ingenza umuntu. Sengivuke ngamusha manje, sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa kwedada.
2: Benisile ijuice sehlise umsindo wabo manje ngoba ukeyayisebenzisa ijuice umkhokhele. Ehhe,
3: bengikhathala noma ngenza ini ngikhathala, ngihlale phansi noma ngihamba ngihefuzele ngingakwazi ukuhamba. Nanempilo yami nje ibisala idondobele kodwa kumele angayisebenzisa ijuice igabiki lasukuma. Ngakwazi nokwenza yonke into, ngangakwazi nokuphuma ngihlale phansi ngidondobale ngivilaphi bengikuthala nje nokuhaqizela ngasahefuzeni mangikhofuyentabeni nokuhamba nje ngibe happy.
2: Awu bangikwazi wahefu mama mshayelele ihlobo nokuhamba nje ngibe happy. Nayizwayo umama wakho uphoshe nendaba
3: what a pass.
2: Let me ukuthi ngizisho indawo ngifuna ukuthi abantu banazi baphela ukuthi kwadabhasi bakhona bangabuki. Ngithi yabona mami ngoba phela into lena sivele sizwa abantu esingabazi nokuthi ababa. Ngoba yithi
4: ngisebenzisile kuse sekuhlanu sabe ngisithatha lokuthi bese sokuqala sabe sangikhipha isisu sengikhiphise kawu-4 ngosuku. Wase ngaphinde ngasithatha lesi esinye sesibili naso futhi kwaphinde kwabanjalo nalesi sesithathu kuze kwaba lesi esokugcina esesifike sangakhipha isisu ngoba inkinga yaqala la ula kwase kwetha kuze sifike la emakhasini besokuba nayisiswini ngizwa ukuthi kubahlula ngase sibele esiswini ngase kuba ngcono inkinga sekusele ngala into enzeni kuphela lapho nangisithuphi khona.
2: Ngamanye amazwi iyakusiza le juice.
4: Iyangisiza yehlala kuphela sengibaza sokoda uyakhathala nje kuphela kuyashuthi ufike yathinta.
2: Alright, uba nomuzi. Uba nomunye bephamsi. Owayithenga. Baba wayithenga. Okay, yakulekelela yini baba?
5: Cha sesinciphile impela sengibona nenyama iyakwazi ukuthi ihlala nje zidumbile. Cha manje hhayi sengibona inyama siyakha. Isihamba so manje so
2: ezinyama. Ubaba wakho kule ndawo? Kuphi ohedeni? Okay. Wena sibangisele ukuthi wakho kule ndawo.
4: Sana siyangithetha ingongomane.
2: Engongomane. Ezomodlomo. Ukhona omunye? Ukhona omunye baba wena uyisize ikusize?
5: Ngaphambilona ngakhuza ngasho ngamanzi nesifo sokuba njengesithole ngoshayelana sonke umsebenzi ngabonasasasisizindlawo ukutsho.
2: Okay,
5: ngabona ukuthi umose angifi.
2: Alright,
5: lokuumile bashaya isifo sokuba esibili nje singavumi ukuphaleka kodwa ngokusizakala ngayo ijuice ngangenzi saphone ngakho-bephinic saphone ngakhomanda ngifambishela.
2: Siyabonga kakhulu mama wena ukuyayithinta
1: yangifunda mina ukuba bengumuntu ohlala ekhathele nanamanga kodwa nje ngalelanga

maqede bese uyavuka ngoba ukuzwa ukuvuka nokuvuka akufani sewuzwile ukuthi kuthiwa vuka vuka ke manje lalela lokuvuka kusangenzeka noma wena ubona ngathi kunzima kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi mina kuzovukeka inkinga awembethe lutho iBhayibheli iqinisekisile ukuthi kumele sembathe something ubona ngathi uyehluleka endleleni awumbethe lutho ulula noma uhamba ayikho into embetheyo emhlabeni kudingeka amandla uma ungawembathanga amandla emhlabeni ngeke uzenze izinto uma amandla ungenawo emhlabeni ungeke uphumelele ukuze uphumelele udinga amandla ukuze uhlule izitha udinga amandla ukuze wakhe umuzi udinga amandla ukuze uganwe udinga amandla ukuze ufuye udinga amandla ukuze ufezekise amaphupho akho udinga amandla ukuze ube nemali udinga amandla okuba nemali ayikho into ongayenza unguwe nje ungenamandla iBhayibheli ke iholela abantu emandleni lalela kuthiwa vuka wembathe amandla yingakho mina uthi omunye ngizowathatha aphi amandla lalela abantu emhlabeni njengoba babona bephithizela behla benyuka bafuna amandla noma beyothwala abantu basuke befuna amandla noma abantu befuna amavoti bafuna amandla emhlabeni ngamandla aphumelelisa umuntu lalela noma umuntu ezokucindezela ukucindezela ngamandla noma umuntu enzani na empilweni yakho kodwa udinga amandla okuthi akwazi ukwenza lento afuneke noma ngabe icindezela wena noma ngabe njani manje wena inkinga yakho awufuni ukuvuka wembathi into ezokuphumelelisa yingakho-ke ngampela kule service kulokhu kulezi nkonzo lezi nkonzo inkonzo yokwembathiswa amandla lalela ngizobe angifuni ukwenza izinto eziningi ngoba sengunikezile izinto kodwa manje nabanye bakunika izinto bakusi kodwa into ongayembethe amandla awubhathiswanga amandla lalela kunomuntu ose omunye uhambile wayothwasa efuna amandla omunye wenza konke lalela uthwasile lo muntu kodwa amandla awekho akelaphi muntu baze bambize ngomthakathi lo muntu uyakholwa kodwa ukukholwa kwakhe kubonakala ngathi yinto engekho amandla awekho lalela nabathakathi bayamehlula uyakholwa inhlupheko iyamehlula uyathandaza kodwa uthandaza amandla awekho awusoze umthandazo wakho waphumelela ungenawo amandla wamthandazo wakho udinga amandla ukuze kuthiwa ungumthandazo wangempela ngoba usuke unamandla ithi iBhayibheli vuka wembathe amandla uma amandla engekho ayisokhe into ongayenza iphumelele nginesevisi eninayo amadeyithi akhona abekiwe kulamadeyithi ngizobe ngizokwembathisa amandla nami uNkulunkulu ungivulele isimanga wangibhathisa lamandla emva kwesikhathi lalela emva kwesikhathi kunemibuzo engizibuza yona lapho khona kwenye inkathi ngibona abanye abantu uyazi kubuhlungu ukubona umuntu uyafika uzofuna usizo uyaphinda uyabuya uyaphinda uyabuya uyamnika iy'nsebenzo noma ama-product owaziyo nawe ukuthi la ngampela uma ngimnikele insebenzo lo muntu lo uzosizakala uma ngimnikele insebenzo uzophuma ey'kweletini uma ngimnikele insebenzo izinto zakhe izovuleka uma ngimnikele insebenzo uzophakama uma ngimnikele insebenzo kuzoqaqeka ibopho kuqaqeka amafindo hhayi khona kutholakala ukuthi no usuyamnika iy'nsebenzo zinawo amandla khona ku-right kodwa nguye ongenamandla bebona ukuthi bangenamandla akusebenzi noma yini ongamnika yona umuntu ongenamandla lalela umuntu ongenamandla angaphatha nanoma yini ephilile nesizayo kodwa yini ngamsebenzeli ngoba akanawo amandla amandla adinga ukwembathwa amandla adinga ukugqokwa njengengubo amandla adinga ukugqokwa njengempahla yokugqoka amandla kumele ahlale kuwe amandla kufanele abe khona ngisho olimini lwakho ukhuluma khuluma amandla noma ukhuluma ngisho umlalela ngisho usawubona wakho kufanele ube namandla uma usawubona wakho engeke lalela usawubona womuntu onamandla ugila imihlolo umuntu onamandla noma evuka ekuseni amadimoni ayanqanqazela kunqanqazela iy'lwane manje wavuka ekuseni wanyathela kunyathela umuntu onamandla ngisho kuthiwa abathakathi bebetshale ini egcekeni lakho kunento abangasayenzi abanumzane le nto yokuthi uma uvuka ekuseni uyalu uhambe nje egcekeni lakho kuqala abanumzane bebevuka baqinde tothi umzane uvuka nje uqimbile

uyahamba nje la igcikeni lakhe uyabheka nje ubheka kwacingo ukuthi mhlawumbe noma mhlawumbe uyabheka ukuthi akukho yini lapho mhlawumbe okunembobo khona noma lapho mhlawumbe kube nenhlu abheka iy'mpahla ukuthi hhayi ziphelele lale usuke etshala amandla enyathela ngamandla uma ubaba engasenamandla ikhaya liyafa uma umama engasenamandla ikhaya liyafa ngoba amandla ayabiwa ingane yala ekhaya kukhona amandla okufanele ibe nayo umama wala ekhaya kukhona amandla okufanele abe nawo baba wala ekhaya naye kumele agcwaliswe ngamandla athile umndeni uma usuphelele kunamandla okufanele wembathe kunamandla ambathwa umuntu eyedwa kunamandla embathwa umuntu ngoba engumzali kube namandla ambathwa umndeni kube namandla ambathwa umnumzane kube namandla ambathwa unkosikazi okanye umama bese kuba namandla ambathwa umndeni ijule kakhulu le ngelinye ilanga ngoba ngizoke ngiqhubeke ngizophinda futhi nezinikeze isikhathi lapho ngiqhazela khona ngala mandla kule nkonzo enginayo ngizobe ngiwembathisa amandla owadingayo hhayi ukuthi ngeke uqashe inkinga awunamandla ngabe suqashiwe qashwa kanjani ungenamandla uzoqoshwa nje ekuseni uzothi uqashwa nje ubuxoshwa hhayi ukuthi ngeke urejiste ngabe surejistiwe inkinga awunamandla wena ulula wena awunamandla wena ulula uyatakateka ngoba ulula wena awunamandla wena mbatha amandla wena akhona amandla ngizokubathisa wona ngomhla ka ngala ma-date akhona lalela angingene kuma-product ngoba ngizokutshela le nto yamandla kukhona obhala kahle othi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu ngoba uyabona amandla mayengekho izinto azenzeki ngoba ngisho uvika ngisho uhlaselwa lalela uzowasho uzoyasho amavesi nemithandazo kodwa uzogaxela ekutheni awunamandla uthi obhala kahle uthi qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu la uthi futhi lo obhala kahle vuka wembathe amandla ngisazoqhubekake ngikhulume ngamandla lalela angikhulume ngovula izitha nangamandla awo uyangizwa ngithi sinebhengela la ekhaya okuthiwa uvula izitha le bhengela linamandla ekuvikeni izitha amandla akhona okuvika nje izitha lu-250 kuphela akufanele ulenze iphutha lokungabi nalo leli bhengela ukuvika izitha noma abantu bafuna ukukuhlasela bakubambe ngezandla akhona amandla akuvika izitha okuvika izitha noma bayagadla noma benza lalela uvika izitha okuvika izitha unamandla okuvika hheyi uyangiza ukuthi ngithini uthole uvika izitha ibhengele 250 kuphela amandla okuvika okuvika nje izitha noma ngabe ziqhabuka kuliphi isayidi ma kuyisitha nje sibe nebhengela futhi lekhaya elamandla ele power le bhengela uyabhukha uhlale phansi nami angidingi ukukhumbula mina ngumprofethi angiyola inyanga ngisonisa ngoma ngiqhwasisa ngiqhwalise angiphehla amagobongo angiphothuli angeza ukuthi ngithini ngusiza ngale ndlela unkulunkulu athi ngusize ngayo ngigcwaliswe ngamandla ngigcotshiwe ngigcotshele wena ngigcotshele isimo sakho kunebhengela ebiza u-3.5 like ha eyokwenza izinto zenzeka ungaqali indima endleleni ungafinjwa muntu uma uzokwenza izinto ufeedback uqala izinto ziphelele endleleni lalela awuvimbeki ke ma uphethe le bhengele le power bhengele la mandla 3.5 hayi ekuchazela yona ngoba vele ichazela abantu abalithenga uyabhuka ukwazi ukuthi uhlale nami phansi hlala nami mpela ulithola kimi nje ngqo lona awulitholi komunye umuntu bese kuba khona elinye ngaba ibhengela ngaba i-class u-7.5 lalela mina ngizokuphakamisa mina ngisho kuthiwa ufungelwe kangakanani mina ngizokwedlulisa lapho bathi ngeke udlule khona angiza ukuthi ngithini mina ngisho sebetheni bathini bathini lalela le nto izokwenzeka le le ufuna ukuyenza izokwenzeka zinika isineke nami angijahile nginohlelo-ke olusha la kula mabhengela amabili okay kakhulukazi leli lika 7.5 noma i-necklace yakhona ne-program-ke enginayo

nesipray sami silapha khona manje bamba uphathwa amajaqamba unobuhlungu obukhona emzimbeni uyisibhobo esiphatha uspraya lapho kunesibhobo khona inyawo zakho umzimbo olumayo uspraya lapho kuluma khona lalela unombandamo ongafuni heyi lalela mina ngisadlali nayo manje leto ngifuna ukuyilapha manje ngaleso sikhathi thola lesipray sami sasembusweni kuningi-ke ngisazoqhubeka ngichaze ngaso lesi spray sinamandla kakhulu ngibe ne-product enye awethu uma unomoya onukayo lalela ngine-product enginayo ezokusiza ephungeni elisemlonyeni iphinde futhi le product amazinyo akho kweqe yangizwa iwashabe emhlophe kweqe kweqe isibulale isichitho esikuwe ngaphakathi ngoba lokhu kunuka komoya kwesinye isikhathi kuba yichitho yebo baye bechaze kwesinye isikhathi ukuthi kusekwenzekalani kwenzekalani kwenzekalani kodwa uzozitholela le ishaya amazinyo abe mhlophe same time mina ngikhuluma ngezinto zasame time manje hayi ukuthi azoba mhlophe kancane kancane aba mhlophe kweqe uqeda manje ngokuyisebenzisa ma uxubha ngayo uxubha ngayo uhahaze ngayo uhahaze ngayo ngiyakutshela nokunye-ke okwenzayo ngayo same time amazinyo abe mhlophe khona manje umoya lowo ayi nya finish unawo ukukwazi ukuthi ukhulume kahle phambi kwabantu ephuze kwabantu kuba lena inkinga le esingakhulumi ngayo kodwa ehlupha abantu abaningi ngizophinda futhi ngikutsheleke ukuthi omunye kuyaye kwenzeka ukuthi ukuthi uneyilonda eyilapha emathunjini noma uneyilonda eyikhona lapha ngaphakathi heyi la ma-product ami aqeda nya apholise lezono lela ezenza ukuthi umuntu abe nephunga elinuka ezeyibala esemakakeni kanjalo kanjalo nya yintsha sha wena othi uhlushwa iphunga nje emlonyeni noma amazinyo akho agqwalile noma amazinyo akho awaqinile uhlala ukhipha amazinyo njalo ayaxeka uzothola le product amazinyo awaqinisa amazinyo awasha emoqeqe iqede moya onukayo iwuqede nya hhayi ukuthi ngaleso sikhathi iwuqede nje ungakusaphinda kube nenkinga yomlomo onukayo ngoba inkinga okungakhulunywa ngayo leyo inzima kwenziwa nokuhlela ubeka isandla la ngoba nawe uyayazi inkinga phela iyabona la siyalekelelana la kufanele ngampela ube umuntu ube right sibe nomavuthulula-ke la ikhaya ovuthulula yonke into okuthiwa ngampela ixakile xa kwezichitho xa kweyini uthole umavuthulula bese uthole umaqondanisa-ke uma ubona iy'nto zakho ngampela ngathi ayiqondani sabathe ayiqondani khona umaqondanisa izinto zakho yiqondane ngqo kuningi bakwethu uthole noma-1000 ne-product insebenzo yemali uma-1000 uma ubona ukuthi imali iyakuphika imali iyakubalekela uthole uma-1000 ake ngikuthandazele ngoba isikhathi sesikanje awuthatha amanzi neklasi ngaleli minithi nje lilodwa gijima ngiyazi lilodwa leli minithi ngiyakukhulekela manje unkulunkulu wami uzokwenzela umusa unkulunkulu wami uzokuhawukela owu sibamtholaphi unkulunkulu nje ngalonkulunkulu khona sibaleli namacala ethu phila kuye kuhlala kuye kunokuphila okuphakathi siyambonga lo nkulunkulu ongafani nonkulunkulwana abagcwele emhlabeni ongumnikazi wakho konke ongumenzi wakho konke okonke kwavela ngaye owu ongunkulunkulu onamandla nowazekayo sesithi nkulunkulu ewe nkulunkulu wena owaziwayo mnikazi wempilo nampa abantu bakho ngiyabakhulekela ezidingeni zabo ezinhlobonhlobo nasexhalekeni kwabo bathwele imithwalo bayasikwa owu benzela umusa nkulunkulu bangahlekwa ngabantu baze bababuze ukuthi kanti useshonephi unkulunkulu wabo baba yenzela ubuhle begama lakho ngikhulekela la manzi kuyabe kusaba ngamanzi ajwayelekile kepha kwe-healing water mawalwe nozifo alwe nomoya babi owu abaphilise nkulunkulu wami yazi ukuthi kwenza konke futhi icebo lakho ngeke libhinjwe you are alpha and the omega the beginning and the end who was then is to come we bless your name we acknowledge your lordship you are God indeed alpha

0: zabazukulu ekhaya ingane izisebenzi ngizoyifithiza lento enza ukuthi kungabi khona umuntu ozoqashwa lapha ekhaya bazolotsholwa abantwana bazolotsholwa bheka nje uzele ingane ezinhle eyishaya ngezitho ezinkulu eyingaka kodwa ayilotsholwa umuntu kuze kuhlekiswe ngazo ukuthiwa ingathi uzosina yawani woza wemama lalela inkonzo yemindeni inkonzo yokuvithiza izinto ezenziwe emndenini ngifuna umuntu oserious ngempilo ngifuna umuntu othi umprofeti ukhuluma nami ke namhlanje kunezinto nasemahlombe ngiyezwa ngiyasindwa ngizoyivithiza lento ushawa likhanda ngizoyivithiza lelikhanda ugwazwa zibhobo ngizoyivithiza lento ngizoyivithiza yakumama ngesonto 9 o'clock emansele number 110 kumngeni road at Durban station ila ngizobe ngivithiza khona zonke izinto eyiphazamisa impumelelo yabantu ngifuna umuntu othi umprofeti ngifuna impumelelo ngibheke kuDisemba izinto zibophila izinto zimnyama ayikho into ehlula lo Jehova wami akahlulwa ilezi zimo zakho lezi zimo zakho zincane kakhulu incane lento ngizobe ngivithiza lento ngogqobo nangamandla uJehova anginikeze wona ngifuna ukushonela izwi mase ngiyavala ngizosholela izwi bese ngiyavala bawufunda incwadi kaMark chapter 2 nangu Jesu usemzini kamkhweka Petro napa abantu zindimbane zabantu zagcwala zizwa ukuthi uJesu usemnyango uJesu usendlini uzokhulula abantu kwase kuba namadoda awu4 ayikade esuka ekhaya ephethe umuntu ngohlaka lamadoda avinjwa ngabantu athi lamadoda siyenqaba ukuvinjwa ngoba sizile kubantu abasivimbayo kodwa size kumuntu kaNkuluNkulu size kumkhululi size kulo onikezwe amandla size kulo ozovithiza izifo size kulo ozovithiza inhlupheko nangempela lamadoda agibela phezulu aqaqa uphahla aphosa lo muntu phakathi endlini ngifuna ukuthi mina kuwena wena ulokhu ungabazi ukuza ngibavula kuvaliwe ngoba uvinjwa ngabantu abanemkhaba bona abasuthi uvinjwa ngabantu bona abanempilo eright uvinjwa ngabantu abangazazi inyembezi wena oyikhalayo uvinjwa ngabantu bona abasebenza kahle uvinjwa ngabantu bona imndeni yabo eright musa ukuvinjwa ngabantu kodwa futhi ake ngisho lento akuqali ngawe ukuvinjwa bavinjiwe abantu nangesikhathi sikaJesu yingakho nawe bekuvimba bheka nje lengane yakhe iphuza kanjani kodwa ikwazi ukutshela wena ukuthi wemama ungayi kubaprofethi hey wemfana wami hlala phansi phuza utshwala uye kumama wakho eyoqaqela nina impilo wena baba wena bhuti utshela umkakho utshela intombi yakho uthi wena hayi ungayi laphana kubaprofethi hey lalela nawe sukuma nize ngizovithiza ngoba uyafuna ukuyilobola lengane kodwa kwenzeki yini edala lokho bakuvalile ngizoyivithiza lezinto ezikuvalile ngabe lamagama ongavuma ukuvinjwa hlubulundela la khona khona isibusiso sakho uzobona ngoba bekuvimba la khona khona impumelelo lakho uzobona ngoba bekuvimba ikuphi impumelelo lakho isemansele number 110 le Sunday leli sonto isonto lakho ungalovi waza ngivithize lento le ngeke ngehlule lento Jehova makakubuze
1: baba udokotela ngicela ukubonga inkonzo yomhlabathi mina bengumuntu ogembulayo baba kodwa imali futhi benganayo inhlanhla yokuwina noma sekuthiwa bengiwina baba bengibukwini imali encane engango 300 700 imali ezincinci ngithanda ukubonga inkonzo yenhlabathi ngaya ekhasini uma ngifika baba angizange ngikholwe ngaba nosuku oluhle kakhulu ngalelalanga ngoba ngangisebenzise ngoba ngangize enkonzweni yenhlabathi ngathola u-40,000 ngithi mangibonge kakhulu enye into eyenzekile baba namhlanje emsebenzini umlungu uthe sengithembeke kakhulu ngoba senginesikhathi eside ngimsebenzele ucela ngiyofuna i-site khona izongakhela uthu room kuzoba umkomelo wami loyo baba. Ngiyabonga kakhulu ngenkonzo yomhlabathi. Ngidlulisa ukubonga baba kakhulu.
2: Baba, ngithola ubufakazi baba. Baba ndingumuntu obolisa ngemali benginenkinga abantu bebengangikhokheli izimali zami. Baba ndithendise osebenzise itshe lemali ndabona into zami zitshintsha. Ngithendise okhuluma etsheni baba ndabona into zami zitshintsha zonke abantu bebengangikhokheli ndabona bonke abantu bendikhokhele bengasandijahle bengasandithini. Baba ndithi mandibonge kakhulu itshe lakho lemali. Lakho kwesibini baba ndithe ndiyoaplayela indaba yemoto egaraji. Ndathi ndisoaplaya baba kwathiwa decline imoto ndiyifumana. Xa sendikhuluma baba etsheni lemali ndithe ndisokhuluma baba ndabona bendifowunela bethi ndiyakhwalifaya baba emotweni ndibaba ndithi mandibonge kakhulu intsebenzi yakho isenzi itshe lakho lisebenzile baba ndiyabonga itshe lemali ndiyabonga baba.
3: Bakumavula babudokotela ngithi angizothola ubufakazi baba ngensebenzo yakho kamashanela baba. Ngathola umashanela baba ngawusebenzisa ekhaya baba. Ngithe ma ngivuka ekuseni baba after semvuso wenzisile umashanela baba. Uma ngivuka kuneminenke efile amaselesele afile baba namashongololo baba. Ngithengisa mangase lokho baba manje uthi ngikhiphe isicathulo phansi kombhede. Ayibo baba kunenyoka le nyoka yayinkulu baba ngithe ma ngiyibheka ifile kodwa futhi kuyabonakala ukuthi isanda kufa baba le nyoka. Ngiyabonga kakhulu baba ngalensebenzo yakho kamashanela ingisize kakhulu baba. Okunye baba engifuna ukubonga kakhulu baba. Ngathe nganomkhucululi baba. Nganginenkinga la ngaphansi baba ngineyintshumpa baba. Iyintshumpa lezi zomhlume zaziphuma amanzi anukayo. Kangangokuba baba besekade ngagcina ukuya enkonzweni yokuzithokozisa nobaba. Ngithe ma sengiwusebenzisile umkhucululi zasha baba zonke ley'ntshumpa baba ngikhuluma nje sengiphilile anginalutho baba. Ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga mafu.
4: Amen babudokotela, babudokotela ngithi angibonge baba ngiphakamise ukubonga. Baba safika lapho enkonzweni kwakunensebenzo yesihlabathi baba ngangihamba nomyeni wami. Izinto zethu zayibophile kungenzeki lutho baba empilweni yethu. Kodwa emva kwensebenzo yakho esihlabathi baba izinto zaqala zaqaqeka baba. Ngikhuluma nawe nje baba umyeni wami ufoneliwe bathola ikholi ephuma eyimayini eMpumalanga bambuza ukuthi usa-interested yini nalo msebenzi wawo-aplayelile. Wathi baba yebo usa-interested. Baba kuse kusenjalo umyeni wami bamtshela ukuthi iholo lakhe lokuqala baba u-15,000 nama ngizange ngikholwe baba. Ukhuluma nawe nje kuyimanje umnyeni wami akekho kusasa uyoqala ishift yakhe yokuqala uye useMpumalanga mina ngisele la emakhaya. Okwesibili baba engitha ngikubonge. Baba kunomuntu engangibanga nayo isite engase ngiyithengile engibangisa lo muntu kusite ngaze ngayiduba isite. Kodwa emva kwenkonzo yesihlabathi baba ngithe mangithe ngithola ikholi ngathiwa lo muntu lo uvele wahawa kungathi ushawa yinto wahawa baba. Kuyimanje nje watholakala edindikizile ethuli baba. Ngithi angibonge kakhulu insebenzo yakhe ingisebenzelile.
5: Ameni bazalwane. Ngibingelela ubaba wethu uMawula Gwaliwe. Ngiphinde ngibingelele umama wesizwe sethu. Ngiyabonga. Ubufakazi bami baba ngokuthi ngithe ngisuka la izolo ekuseni ngafika endlini ngathi kuhlala kancane ngoba bekwangena ikholi bazalwane. Ma ngingena ikholi eyokuthi bazalwane ngakade nginabantwana amathwinsi ngaphinda ngawu-2. Ubaba wabo shona 2022 engasabanaki engabenzeli lutho. Kwafuthi ubaba wabo omdala babuyingane zami uyangibonela ukuthi ufela uzolobolela uzokhokhela iy'ngane zamfo wabo. Manje ngizothola lobo bufakazi kuba kumandla kwakhe ukuthi ngiyabonga konke izinto zingivulelile ngoba ubaba wazowahlola ubaba wamungivalale ukuthi uyinkomo zakhe langazala khona bebengamningi. Kodwa uthele osuku lwensebenzo leyizolo umhlabathi ngibusisekile bazalwane ngibusiseke kakhulu ngeyi-18 bazalwane bazokhokhela iy'ngane zabo ngoba mina bazalwane sengaze ngayithole lenye indoda. Kodwa-ke ubaba omdala wey'ngane ucela uzoyikhokhela azenzele nesiphala. Ngiyabonga engilozini kubeke njani ingilozi amavulagwane uyingivulele. Ngiyabonga amen. Amen bazalwana.
6: Amen.
5: Ngibulisa umama, ngibulisa utata bazalwana, ngibulisa inkosi yami. Bazalwana, igalamini yomu yesihlabathi.

0: ngizamana nemali zabazali bami tata zingaphumi ngazama ngazama shuthi ke tata nazo sesiyabona kuyalunga sesiyafonela ukuthi masizosayina e-bank tata
1: bekunale mali bekade uyizama ingaphumi
0: ingaphumi tata uno 3 years wonke sizama ingaphumi kodwa usebenzisa insebenzo zakho ngiyabonga kakhulu kunithumelelise ingcono eziningi tata
1: manje le mali bakwazile ukuba baniqaqele yona impilo i-right manje
0: i-right tata ihamba mthebeleni ngihlezi ngihlakaza ngayo ebantwini nabangane ngibaxelele uba umkutshululi umavula kuvaliwe wenza into zenzeke mabambe nabo kuthola usizo nami engalitholayo tata
1: ya
0: yebo ngiyabonga kakhulu umavula kuvaliwe wenze nakwabanye tata
1: siyabonga kakhulu umntanami uJehova kusise zikhanye zibe zinhle kakhulu izindlela zakho kunjalo mlaleli abantu bayabonga babonga uDr Mzinto babonga uMavula kuvaliwe babonga imisebenzi babonga impilo egazini babonga izimali kanti wena uhlaleleni kanti lo mthakathi owakuloya uwakhe emva kwendlu yakho yini yini ungasukumela impilo yakho ekhona umuntu onikezwe amandla ngoba mina le nhlupheko yakho ngizoyikhahlela kuhle kwekati ngilikhaba ngilishonisa lena emnyango kwamavula kuvala usoke emukela
2: yebo baba sawubona
1: yebo mama ninjani
2: siyaphila baba njani
1: siphilile wemawami sibahle kakhulu
2: yebo baba ngithake ngithule nami ukufakazi ngingafeli ngaphakathi nosizo ongisize ngalo baba
1: bekunenkinga
2: kababa wengane ubaba wezingane zami baba ubesehambile iminyaka wangibaleka nezingane evundli baba
1: awu
2: ngithema ngilandelela ey'nkonzweni zakho baba wanginikeza iy'nsebenzo zenhlanhla baba bekufune ngiyisebenzisa kuthengela elinye ilanga baba ngizihlalele nje kwafika ukuthi samakhelwane mefika bakusisi uthi ngiyacela la ngaphandle ma ngifika ayibo imoto la emile la ma ngithi ngiyafika ayibo ubaba wengane zami baba uyakhala uyaxolisa uyayisola ngakho konke baba akwenza kumina uthe suka wanginikeza u-10,000 cash baba uthe angihambi ngiyothenga izinto zengane uthe ngithenga lezinto engizidingayo baba uthe ngisahlele esehambile baba kwangena ikholi yakhe baba ngisamangaze sisebuyile uthi baba ufuna ukunginikeza imoto
1: hawu
2: kwimoto lena baba uthi ufuna ngihambe ngiyifake emgaqweni isebenze njengo-uber ngikhuluma nje baba imoto sesiyifakile emgaqweni saqasha ngisho umuntu iyasebenza baba
1: ngokuthola izinsebenzelo zikamavula kuvaliwe kubuye ubaba wey'ngane obesenesikhathi wakushiya
2: yebo baba beseminingi iminyaka engekho ngihlele ngedwa baba engiyabonga kakhulu ngisize kakhulu baba ngiyabonga
1: siyabonga kakhulu emntanami ungathini kwabanye besifazane okungalungi abashiwe ney'ngane iy'ngane ezingondliwa ungabaqhuqhuzela uthini ngomavula kuvaliwe
2: ngingacena baba ngasho kubona ukuthi mabasukume baba izinto zakho izisebenzo zakho ziafodeka baba konke kuyenzeka ngiyethemba nje baba konke kuyenzeka kubo bonke omama abasingile mabavuke bayithuntuthe baba
1: awubatshene mntanami ngale nkonzo engizobe nginayo yangolwesihlanu yobusuku bonke awubatshene ukuthi abakhahlela ingubo beze kumavula kuvaliwe azobenza abafane nawe awubatshene mntanami
2: yebo baba bonke abalaleli ngithi njengolwesihlanu nje konto ukuze kusekuseni baba ubaba uyasebenza uyahlola akukho angakwenzi uyayivula iminyanga eseyikade yavalwa ngiyabonga bazalwane ngisindile nami
3: ngiphumile your power with us on Inanda 88.4 FM KwaMashu Phoenix Durban North Danga Claremont siyakwamukela kwinanda 88.4 FM we are Today's best radio. Sikhumbule kuphakameni. Nothabo Sambothi.
4: Imine enhle yesabatha nguwe. Thuthuka buNazareth.

0: nesipani sakhe inyanga yezulu yayisho ukuthi ubaba wenesipani 16 wenkomo ehe ebophela into nje into ehambayo ithi akekho umuntu etabazwe owaye nenqola njengobaba wayenobhokuvana
1: wayisebenzela amabhuni ehibhuni wayena
0: ehibhuni kwayena uthi ke uma ke lapha yayesebuya ethi uye ekhaya esethezile kulahloma izulu lithi shembe siyahamba namhlanje uthi ke lamshaya izulu kodwa ngesikhathi izulu limshaya yadlula umbane waye washaya inkomo yakhe ayethembile kakhulu ukolbe uthi ke lathi uma lishala izulu lase lidlula nomlenze la uthi wayesewa kuleso sithongwane wabona icashazana liqhamuke eningizimu icashazana lakhulaleni ngashelakhulalakhulu kanti inyoni lenyoni yandiza yandiza wathi umbani mushaya lenyoni ingakafiki yayisilithi iphiko yashaya ephikweni umbani owawuqonde kuyena waze wayolala enkomeni kodwa wamthola kancane
1: wadlula nomlenze
0: wadlula nomlenze kancane lithi ke izwi shembe njengoba njengoba ubona nje ingilosi yasemampondweni lekusindisile phuma sihambe semampondweni ukuze ubaba mkhulu aphume kodwa wayeqonde emampondweni siyoshumayela emampondweni njengoba usuyilandileke indaba uma efika eThekwini eya kwaZulu la ethunywe khona ayikho ngoba wayethunywe endlunkulu njengobusho kuyakudwamaza kodwa lokho angazi noma sikubuka kanjani uJesu uphikwa endlunkulu mhla efika zithi izazi uphi lo zelo yeinkosi yabajuda na kubuzwa khona kuHerod uqobe endlini yasezulu yasendlunkulu uthi uHerod wathukuthela wafa kukhona omunye ozozalwa ngikhona hawu usebathi hayi hambani manje nimtholile nibuye nize kimi ngoba yena akazi ukuthi kukhona umuntu ozozalwa futhi akafuni umuntu ozozalwa la ufanele azalwe la ekhaya lowo muntu zithi ke ingilosi mase zimtholile uthi ningabe ithi ke uNkulunkulu uthi ningabe nisabuya ngendlela enize ngayo phumani ngapha nibheke la niphumele nibuye lempumalanga ngoba uHerod ufuna ukumbulala lo inkosi ke uma seyifikile la njengoba sewushilo seyiwela uthukela ithi uma iwela uthukela ithi uma iwela inyezane khona umfula lokuthi uyinyezane sihlangana nebutho elale neme kakhulu leli lasendlunkulu lokhuluma ngayo 45 ingoma ngamemeza ebusuku nasemini awungizwanga ngani uyayizwa leyo nto iyakhuluma njengoba sewushilo nje kuthi yafika ingilosi yayayale kodwa beyilindile ngamemeza ebusuku nasemini awungizwanga ngani ithi indlondlo sengizwile ithi sengizwile angazi noma iyezwakala lento engiyishoyo 45 ingoma ngamemeza ebusuku nasemini awungizwanga ngani ithi kodwa ke imisa iqhubeka ithi ngavinjelwa izizwe zonke angithi manje nakuphuma amampondo ngala amvimbu shembe ebheke endlunkulu kwaphuma izizwe nangu phele seyongena kwanzuza engasafikanga endlunkulu uma esuka endlunkulu uma esuka la ethi ubheke endlunkulu ubheka uyowela imfoluzi nanka nangu umkhwanazi eqhamuka uthini umkhwanazi uthi bheke izulu esinela usimakade awuthi thuthu uyeza uJehova ithini lengoma ngavinjelwa izizwe zonke eyiphansi komthunzi welanga uthi kodwa ke zizwe lalani lalani azwakale nozulu phambi komsindisi kwathi ekugcineni inkosi Solomon yafika ekuphakameni ayifiki ngoba izolanda yena kodwa yafike yambona lo nkulunkulu ebimlindile wasempumalanga hawu nanku lo nkulunkulu isithi indlondlo ngoba ndaba ezithi awulibusi wedwa izwe hamba ulanda iqonga zakho ngifundisa ukuphatha abantu ne

0: uxoxa ulinde. Masu ulindile ngathi ungeqhamuko okunye eceleni. Uyixoxe ngoqhamuko okunye eceleni, iyakhuluka ingilo zekunikile. Asixoxe indaba eqhamuka ingqondweni yethu. Ngilalele umshumayeli umahlase meyixoxa. Sengikhumbula ukuthi lamadoda agcina ehlomisa imbi. Lawa ayinezinto zawo lapha eJudea. Kodwa angifuna ukungena emlonyeni kumfundi kumshumayeli. Hayi khona ikhohlwayo. Ngoba uzokhodla okunyanikiwe, unikwe lokhu manje akukhulumi. Ithi inkosi imixoxa lento. Ithi lamadoda athi mayifika kwakusuka zobekwa ngalo endaweni. Kuthiwa afike phethe iy'khali azi ukuthi namhlanje sizomshaya. Ngoba ukhonjisiwe inkosi indawo. Yena ukhombe yakhe ukhomba la kukhona khona izinto zethu. Kuthiwa abantu befika behlomile bephethe obhushu bephethe umkhonto bephethe yonke into. Bathi wafika sokuhleliwe wafika wababingelela. NgiseJudiya njalo. Kuthiwa abavuma. Wayesethi, oh, madoda senifikile. Tesifikile. Wayesethi ke, sizanike bantu bami. Ngalesi khathi efika, bambona ukuthi akhonduke engashaya lo muntu. Akho mkhonto ongagwaza lo muntu. Akho bhusho ongagenca lo muntu. Ufika uyabalawula. Uthi leli hlathi kalikhombayo. Uthi ngicela le y'khale niyiphethe, nibhushe lonke leli hlathi. Abantu ababhusha ihlathi, noma la akakhona indlu kwaba amaNazaretha, kodwa abantu ababhusha ihlathi esebekwa ngokusemthethweni sokubizwa abantu, kwaba abantu ababezomshaya. Kwakuyizitha zakhe. Balibhusha, balilungisa ihlathi, laqonda. Uyasiyakheka indaba yaseJudiya.
1: Bakholwa abantu.
0: Bakholwa abantu. Hawu, lo muntu ukwazi ukulawula thina.
2: Siziqhwaga
0: thina. Siziqhwaga sithi sizomshaya.
2: Kunjalo impela.
0: Ngoba kuningi esikwenzayo. Umza kuthiwa khona ihlamvu, asazi sizichaza nalokhu. Ngoba yonke indawo stadium kuney'ntelezi zakhona. Lapha la kuthiwa kwakuhleli khona iy'lwane, singakhohlwa. Inyanga yezulu ebesiyikhumbula. Ithi nina meniya manje komemeza la kwakulele khona oyihlo omkhulu. Ithi ungafika umentabeni uphathe ubhoko nje, bese uyamemeza.
2: Kunjalo.
0: Angazi noma bayikhumbula nabantu leyo. Usho ngoba usikhipha kakhulu emahlamvini. Ngoba la mahlamvu, la madoda ayineyilwane lapha, zazidla wona la mahlamvu. Ingakho kwakuthiwa nje kufunakala ihlamvu lani lomlahla ngoku.
2: Yeah.
0: Ingoba iyilwane zazidla kakhulu yona lento le umlahla ngosi. Iwone ezazudla iyilwane. Kuthiwa ke uyolanda kwangekonto uma kukhulunywa ngabantu abadala, kwangakhulunywa kakhulu ngaba lelo thini lomhlaba. Kwakushiwo namadoda amise ukusabeka kwale ndoda. Bese kuthi inkosikazi, bayazi abantu isihlahla lesi okuthiwa isihlahla esilanda amakhosikazi. Uma umganu phakathi enhlamvini, abantu abawubonayo bazongitshela. Ayikho inhlamvu oyivula ungaphumini phakathi isibungu. Ahamba uyovula manje umganu. Ufika uthatha isibungu, ufika uthatha umganu, usike phakathi uphuma isibungu phakathi. Umganu-ke wona kwakuthiwa wamakhosikazi nje, yingoba inyoka yamakhosikazi babethatha wona umganu, yayidliswa wona lesibungu esimganini. Ngichaza into ngoba inyanga yezulu yakhuluma. Yathi usufika umemeze wena usentabeni. Kodwa ngiqondile lapho. Bengiqonda ukuchaza ukuthi leli hlahla okukhulunywa ngalo lalina le hlahla ey'thiwa
1: njalo mfundisi, ngoba ngike ngayikhuluma kaningana le yomfundisi uMadlala.
2: Yebo.
1: Bebethunywe inyanga yezulu. Yajabula ufike bamemeze. Hayi indaba yezinja ezaqhamuka ehlathini engike ngiyikhulume eyayixoxwa ngumfundisi uMadlala.

0: ami bafo kodwa ke into esiphatha kabi thina esihleli nawe wena uma ukhuluma ngenkosi ila ngathi uyaqosha ngithi mina akona lokho khona into enyakazayo ngaphakathi kumina indaba yenkosi ilanga kumina ngendlela engayithola ngayo ngiyadakwa uma ngiyikhuluma hhayi ukuthi ngisuke ngiphakama manjena-ke engathi uma sengiyikhuluma uhlehla wonke umuntu eduze kwami ngoba kuyaye kube kuvuke yonke into ngizama ukusho into eyodwa ukuthi indaba ka-Okthoba ibuhlungu kakhulu indaba ka-Okthoba kumina ngoba u-Okthoba iyona nyanga enengilozi uthi mahlase ngavinjelwa izo zonke izizwe eyiphansi kwezulu lezizwe eyiphansi kwezulu kwakukhona nengilozi yobubi
1: kunjalo
0: engikhumbuza abantu ikuwona lo October la kwaqala khona ukuvela khona ububi obasondezwe esihlalweni kubaba mkhulu wona lo October mengicabanga sejuti nakubabila ngiwona lo October 1971 72 la amadoda khona athinta izinto yafika lengilozi eyayilwa noShembe ngavinjelwa izo zonke izizwe ngisho eziyizitha zavimba ithi inkosi ngihlaleni kulesihlalo intombazane ehlala ngihlale mntanami ngempela iyona-ke lento edala uma sikhuluma indaba kaShembe engathi khona ukudakwa kancane usho njalo uJesu uthi hhayi laba abadakiwe ngibona bekhulumile nje abadakiwe utshwala iwona futhi lo October ngiwade sikhulumbele inyanga yezulu eyathi imibuya kona kwaqala indaba enkulu kwaqala indaba yokuhlukana yaqala yanuka ngoSeptemba indaba yokuhlukana yanuka yanephunga indaba yokuhlukana yanuka ubothi yanuka kodwa kuthengo October inyanga yezulu mibe yejudiya sathunywa sabafana kodwa hambani nifike nicele enkosini ukuthi ingabe isahamba ngakamashu khona into eniyishilo uma nikhuluma ukuthi singayikhuluma indaba siyibuyisele kuthini ngoba isikhathi esikusona isikhathi esaprofetho isikhathi futhi othi uma ubuka umuzwe wasekuphakameni wakhiwe isimangaliso angazi ngifuna abantu bangifakazele kulokhu bangiphikise noma sengiphumile umuzwe wasekuphakameni unamasanga amane khona engibe ngithithwe engingalazi igama lawo khona umdedele khona udwala labadwala khona leli engingalazi uma usuka kudwala labadwala bese kwakhona umaqadini oqhamba ngasenhlanzini ohamba uziyongena kalindeni lele engingalazi kula masango amathathu isimo esisibuka namhlanje uyabona ukuthi wayevele sazi uNkulunkulu ukuthi sizoba khona asibanga iplani yomuntu uyasazi ukuthi sizophela nini uma ungena kumdedele uthi uma ubuka kuleft lapho ila kukhona ngikhuluma ngo-October phela ila uphasha ihlala khona uma kuqala le ndaba ngo-October ngakaleft uma ukhuphuka uyakudwala labadwala uma ufika kuleft futhi ila inyanga yezulu yakhe khona nakhona kuleft uma unyuka kwelesithathu indawo esikhuluma ngazo yintathu uma ukhulunywa ngokwehlukana uma unyuka uya kwelesithathu kunendle yakhiwa lapho ngo-1965 ngangikhona iqala ila kukhona khona inkosana yenkosi ila ngumakhula kancane akekho omunye umuntu owanikwa isiza

0: amahubo noma ihlabelelo. Mina ngathi ningonkulunkulu nina nonke ningamadodana ophezu konke. Uma uyindodana usibisi ngoba uyindodana kabani?
1: Kasibisi.
0: Yeah. Uma samadodana aphezu konke
1: singamadodana.
0: Singamadodana kabani?
1: Kwakhe lo
0: uNkulunkulu.
1: Yeah.
0: Kuvuthu zalo bani?
1: uNkulunkulu.
0: Ngoba sigcinisa ikolo kabani?
1: Lakhe impela.
0: Kanti nokho niyakufa njengabantu nje niwe njengesinye sezikhulu. Umbuzo ke wabazondi nabahlaseli bakaShembe owenza isimangaliso enyukweni khona eJudiya
1: kanekwane.
0: Bathi amaNazaretha asho kanjani umuntu ofayo nodlayo uNkulunkulu? Khona sizwe kangibuzi ukuthi uJesu umesakhe izinkwa akhela abantu abalambile akayidlanga nje.
1: Simanga.
0: Kwazini?
1: Unjalo.
0: Bathi uNkulunkulu olalayo uJesu wayengalalini, wayelala.
1: Unjalo.
0: Manje nake igama lobuNkulunkulu mhlawumbe sowesithathu noma sowesine ngisho ukuthi kunegama elithi uNkulunkulu khona lami uya ku-41 Isaiah 41. Ngenzela ukuthi uye kule ndaba yenyoka akhuluma nayo ukuthi akukho yini okufanele kusikusho silingise labantu abasho kubani?
1: Kunjani?
0: Abasho kuPawulu. Owayekade enzani uPawulu? Owayekade zingela amakholwa. UShembe akaza zingela amakholwa. Wathunywa uNkulunkulu wavuma. Wazenza izinto zasezulwini ezifana nezenzo uyise.
1: Zabonakala.
0: Zabonakala ukuthi yena uzalo uNkulunkulu uqobo lwakhe. Uthunywa uNkulunkulu uqobo lwakhe. Nangu Isaiah 41. Ekesitolo Isaiah 41. Ukuthi uthini wona? Ngizama ukuthi kufanele mokuhlaselwa indaba kaNkulunkulu.
1: Kuhlaselwe yonke indawo.
0: Ithi ke yona mabazi sondele basitshele okuyakwenzeka. Izinto zakuqala ziyini. Mabasitshele zona ukuba sizibeke enhlizweni. Sazi ukuphela kwazo. Noma sizizweni sizwiseni okuzayo. Kanti khuluma ngethemba limbi.
1: Yeah.
0: Kanti khuluma ngethemba limbi. Ithemba limbi yini ayizobuzeza ethemba limbi emveni kweminyaka yamashumi amane.
1: Eyo.
0: Kwakuzozula ini wesitimela wasimisa. Kuthiwa ke la sitshelene okuzayo ngesikhathi esizayo. Ukuze sathi ngobani? NingoNkulunkulu.
1: Njalo.
0: Yeah. Sitshelene okuzayo ngesikhathi esizayo sazi ukuthi ningoNkulunkulu. Yebo, yenzani okuhle noma okubi. Simangale, sikubone kanye kanye. Bekani nivela kokungekho nemsebenzi yenu ayinto yalutho uyisinengiso uyisinengiso onikhethileyo ukhona engimvusile osenyakatho wafika nasempumalanga ukube abize igama lami ubando ubando ubando manje la ke kufuna uma sikhuluma izinto singahlaseli ngengqondo yokuhlubuka sibheke ukuthi lithini iBhayibheli. Lithi iBhayibheli uma nenza imisebenzi emikhulu eyenziwe umuntu omkhulu obizwa nguNkulunkulu, niyenza ngoba nina ninomoya wakhe.
1: Kunjani?
0: Akunina, akuyena usibisi. Kodwa lo moya omsingethe. Inkinga yethu sigcina sesithi mina ingakho mina zonto eBhayibhelini.
1: Kunjani?
0: Kodwa uShembe basithi uShembe uNkulunkulu asibabazi ohlele esihlalweni sibabaza umoya omzungezile okuyiwona owenza izinto khona la kule ncwadi uShembe Christ
2: izodida le oyishoyo khona abazokuphikisa ngoba khona abasho yabalokho nje wena asikusho thina khona abasho khona impela ke.
0: No, angithi ngichaza yona lento. Ngoba ngiyichaza ngenzela ukuthi uma beyisho kodwa iBhayibheli lithi.
2: Ingani khona
0: ke umuntu oyiphikisa ngokukholwa akazongena ebulimeni. Ngoba ungena ebulimeni ukuphikisela into kodwa ungezoxosha ndawo ngixosha la. Ukuthi uma kukhulunywa kusuke engakhulunywa ukuthi umuntu athi mina ngidlula usibani bani. Mina ngidlula usibani bani. UNkulunkulu umunye. Kusuke kukhulunywa ngalomoya okwembetho wenza izinto. Akukhulunywa ngawe ukuthi uzokho mina akekho uShembe wakwasebenza njengami. Umuntu hayi uShembe wasebenza uyimuphi wena ngoba uShembe munye.
1: Kunjani?
0: Umoya owodwa owangena labantu ilo moya owagwinywa yintombi yakadebe mzwana ithatha imbali kwathi

0: Ntuli, igama lami nginguSane Ntuli. Sethemba ukuthi nonke senikulungele ukulalela indaba yethu yanamhlanje esiyibhalelwe uNicky Webb. Indaba yethu ikhuluma ngenyoni encane eyayithanda ukuchoma nokugabisa. Mngani wami, nali ibali. Kwakhona inyoni encane yayiyinhle futhi izikhanya ngobuhle bayo. Awuke ngoba yona yayinezimpaphu eziphuzi kanye nomlomo omnyama ocubezelayo. Yahlala emhlangeni ngasemfuleni imemeze kunoma ubani nje ongasayizwe noma ilalele.
1: Ngibukeni, angithi ngimuhle, buka iy'mpaphu zami ey'phuzi. Niyabona ukuthi umlomo wami muhle kanjani futhi uyabenyezela elangeni.
0: Ezinye izinyoni mngani wami kanye nezilwane zazingayithandi lento enziwa inyoni encane. Kwangisikhona nje kuphela ukuthi yayithanda ukubukwa, kodwa nje yayingeve futhi inonya.
1: Yangwenya, wena unamazinyo amambi futhi makhulu aminyene, futhi kunenyama nje enamathelela emazinyweni akho. Sis man, ayi wena ngiyakubona ufisa kabi uba nomlomo ufana njengowami omuhle.
0: Mngani wami, ingwenya yavele yangena ngaphansi kwamanzi. Yacabanga ukuthi bengakuhle kanjani nje ukuthi le nyama enamathele emazinyweni bengaba inyama iyayo le nyoni encane. Ngesikhathi-ke sasifikele isikhathi senyoni encane ukuba yakhe idleke, yayihamba nakho usichenya kwayo. Esikhundleni sokuba ikhetha utshani obuncane, umhlanga kanye nezimpaphe njengalezi ezinye izinyoni, yona yavele yakhetha ucezu lwephepha olwecazimula kanye nephepha likaswidi. Yabe isiqala ukwakha isidleke sayo. Ngesikhathi siqedile isidleke sasicwebezela elangeni.
1: Hey nina nonke, bukani isidleke sami, asikho enisihle. Buka nje ukuthi sicubezela kanjani elangeni, sihle.
0: Ufudu lwavele lwanambuza ngesikhathi ludlula, lwavele lwama labuka isidleke sale nyoni esasingajwayelekile.
1: Hey wena Fudu, awufisi nje ngabe la ekwakho la ekuhle khona njengakwami? Indlu yakho phela inesithukuthezi, awubheke nje yami ukuthi icubezela kanjani.
0: Yazi mngani wami, ufudu lwavele lwanikina ikhanda.
2: Ha, kanti ngijabuleka mina ngegobolondo lami yazi unanyoni. Lingigcina ngiphephile futhi lokho nje kubalulekile kumina.
0: Emva kofudo kwase phela sekulandela igundane elincane, nalo lavele lalungisisa ikhanda lalo kwinqoma phela eyomile elalihlala kuyona. Ucezu lwefoil ilona lathatha amehle egundane.
2: Wow, nyoni, isidleke sakho siqamile.
0: Inyoni yaphaquzisa amapiko ayo.
1: Yebo njalo. Awukhatheleni igundane ukuhlala emaqabungeni ansundu, ave idabukise indlu yakho bandla.
2: Cha nyoni, uma ungangami ngomzimba uvele uphenduke inyama nje ey'lwane ey'ningi kabi. Uma ngingena nje phansi kwale ngqumba yamaqabunga akekho angangibona, futhi lokho kuvimba ekutheni ngingadliwa. Ncamela ukuphepha kunokuzisola.
1: Unomona.
0: Kwakusho inyoni ibhekise emoyeni umlomo wayo. Manje-ke mngani wami, kwakhona inyoka enkulu eyayikadilela ubusika bonke. Ngesikhathi iphaphama yayizizwa ililambile, yabe isihamba phela iyobheka noma iyothungatha okucondisa amathe okuzogcwalisa isisu sayo. Nangempela yahlangana nofudu luthamela isicaki selanga. Ufudu lwabuka kwaba kanye inyoka ikhiphela phandle ulimi lwayo ngokushesha nje. Oh, lwese lingenile gobolondweni lwalo. Inyoka yanyakazisa ufudu isikhashana, kodwa lutho mngani wami, kwakubuke singathi nje akhona uthi gobolondweni. Yabe isiqhubeka isihamba futhi ifune okunye eyayizokugwinya ngamazinyo ayo. Ngokushesha yabe isibona igundane nalo futhi mngani wami, elalihlanganisa phela izimbewu kanye nokunye lalizokudla ngesidlo sesimini. Inyoka yaqonda ngqoko igundane izama ukwenza futhi nomsindo wayo, kodwa-ke isisu sayo sasilambile sahluleka. Igundane lase libaleke kudala layongena kwingomba yalo yamaqabunga. Lahlala lapho langanyakaza. Inyoka yafinyelela emaqabungeni kancane, kodwa-ke isisu sayo sasilokhu sibanga umsindo kakhulu-ke manje. Yayilambe ngempela le nyoka ukuba nje yayingaqala phansi kubamba wonke la maqabunga ifuna negundane encane. Yavele yadika ibala yasiqhubekela phambili. Ngokushesha yahlala ngasemfuleni. Kwakhona okuthileke okwathatha amehlo ayo. Ha, kwakubukeka njengesidleke, kodwa-ke le nto yayicibezela elangeni. Inyoka yabona inyoni encane indizela kuyona le nto.
1: Hey, kuyahlekisa ukuthi inyoni ngikeke ingicashele esidlekeni sayo njengoba ngilambe kangaka.
0: Inyoka yanyonyobela ngasemfuleni yabhokophelela phezulu emhlangeni

0: kuya ku 1 emini iyanda 88.4 sibagabisa ngegoma bashoshoshoze mfana iyanda 88.4 FM
1: ndela yanze siyatu
2: sipiwe sibiya
1: ngolo ukulela
2: sipiwe sibiya

Insizwa matatazo shango kulu laphana ke nje ukubambisana insizwa laphana ke mashala lamfoka ngubane matatazo suka phansi ulundi bathi lundi mahlabathi laphana ke matatazo suka bathi ke kwesika mlaba laphana ke nje usike ingoma imnandi umfana laphana kuthi ke ababuyele konyoko abafana asuka ngeke sithi sifike sininga amantombazana siphinde sininga abafana futhi laphana umfana ongafuni mani hayi suka kayeke mani akabuyele konyoko abafana ngale kwalokhu uhamba nensizwa laphana bathi ke usali wasentombi umfoka ndukalazi phansi empangeni matatazo suka laphedondotha basinikele ingoma ke mnandi ke nomi kanjani ngale sikhathi samanje ngane kwethi enye ingoma laphana ke sesazibula ngayo uhlelo bekuyingoma emnandi laphana ke nje insizwa abantu umkhathazi madoda awusuka phansi emkhanye kude ngakwelakithi madoda awusuka bayaphila abantu kodwa lapha kophinda forest madoda baphila abantu kule ndawo besho kamnandi laphana ke umkhathazi intshebe isho kamnandi ithi laphana nje sibonono sami ukhuluma ngesibonono ukhuluma ngomuntu osuka sembanjeni sakho umuntu ocabangisa kude noma kuthiwa impela unekweletu ubani ukuthi hayi ikweletu sizongathi zehla cabangayena nje kamnandi kwamnandi ngalendlela. La pana que no me salga con un saca 10 con 8 para cuñaga.

0: upheke uzayo
1: yeke lona upheke wenza
0: manje uthambele fridge
1: my babo
2: inanda 88.4
3: bathi ke wenze njani efridge kulungile akusenana ke siphele bonke bakithi evukene umthwalo madoda niyaphila kodwa bafowethu ngenze kamhlabu ngene usubambelela no ngenze kamhlabu ngene usubambelela ecapheni

0: Futhi sathi mesisebenza ke sithi ngokukhula ke komsebenzi ke wayesethi lo kuyena osiphethe ngoba useyabona ukuthi hayi impela sekukhona okuhlangana naye wathi hayi awube kube khona okwenzayo bona ukuthi khona nokungahlangani sasihlangana ke nomfowethu omunye ke sasesibuba khona esihlanganisayo salenza ke iqembu hayi lahlaba kwakho njengoba nje ngikhuluma nje lo owakuyena owayengicijile kulomsebenzi nje omusha ukhona impela nje ukhona nje kwezinye zeingoma impela nje mningi impela naye
1: Leon Zizwa ingekho maphumulo ne.
0: Leya yamaphumulo.
1: Abasho ukuthi akuhlangana impumulo nomaphumulo. Yeah. So ngiyazi ukuthi bafethu uma ukhuluma ngamaduma phansi ukhuluma ngelinye labaqembu akho impela aphilayo. Ongawo ukuthi ukwakheka kwenu nakhekile lapho ngoba khona umbuzo bengizobuza ukuthi nikhe nabayina magedangoma kodwa hayi suyeke lo ngoba ngiyabona usukusuka uthinta omunye umuzi kodwa nje manje sikumunye umuzi. Yeah. Cishe ngaphansi kwekwekwa abangane the best. Cishe nina msebenza mngaki?
0: Oh, umsebenzi lo i-album lesaqala nge-EP. Sase silandela nge-album nje kulonyaka sizwile sadele i-album.
1: Kuhambe kanjani kuleya EP liyaphambilini? Kuba kanjani mhlawumbe kwesekwa abantu?
0: Hayi ngeke ngiqambe amanga abantu nje basamukela ngendlela okuyiyona noma phela kungeke kube kukhulu ngoba nathi asikafinyeleli kubantu abaningi ukuthi kuneqembu ethiwa abangani best. Kodwa nje indlela abasimukela ngayo sabonga nje lokho futhi kwaba kuhle kakhulu ngoba nakhona nje njoba sikhiphile nje impela ngibona izinga lo liya ngokukhulu impela nje hayi impela abantu babangena bengenini yeah
1: ngiyazi ukuthi bafethu njengoba nikhona endimeni yomculo and nizoshela abantu nizoqomisa siyazi ukuthi abantu bazoniqoma abantu bawuthande umculo ngifisa siqale ngombuzo okumele ngabe sigcina ngawo ngoba ngiyazi uma niqala amaqembu niwaqala amaqembu mhlawumbe uthola ukuthi eminyakeni emibili emithathu awusibona manje sekushabalele sakhilwa ushini nomtekhala nje namanje sisandi iy'londa zethu namanje sebuhlungu kodwa ke noma sibekulungisile kodwa nje khona kwasilimaza kakhulu nani ke bafethu njengey'nsizwa laphana abangane best nani cishe abantu njengamanje abathi bayaniqoma namhlanje bathi bahamba nani cishe nibathembisani eminyakeni emihlanu suke manje sibheka phambili iqembu singalibona mhlawumpe linza kanjani
0: hayi iqembu nje ngiyathembisa kakhulu ukuthi hayi lona lisazohlaba kakhulu ngengoma impela njengoba nje lisebenzile nala angiboni sibuyele emuva futhi kakhulu mekusakhona ngoba phela kahle kahle inhloko yabangani nje mesiyibeka sithi uyena umfoka Mtolo lo mekusekhona mina ngiboni impela igiya le emuva impela ingoma nje isazoshawa kakhulu angeke kubuyele emuva ngoba ngithi noma nezinye insizwa iphela amandla kube yimina ngithi hayi madoda angeke asambeni sibuke siyithathe siyeni khona
1: khuluma nathi ke mfowethu nansi i-album mfowethu iphumile khona zingaki izingoma la sithini sihloke zingaki izingoma sithini sihloke kule album
0: ingoma elazishumi zishumu isihloko nje se-album okuyona esiphethe zonke lezi zingoma sithi nje insika
1: insika
0: nisicolele ukuthi sibuye sisebenzise lamagama ngoba ngokudlula sasithe ukhamba lokho sesibuya sesithi insika silapho nje isihloko sayo sithi insika impela mhlawumbe ngoba sekuzwakala abalaleli uma sebelinde
1: ngiyazi ukuthi insizwa iye ithi mayihlaba ekhaya ingahlaba imbuzi ingahlaba inkomo njalo bese imemake insizwa zizoyihlinzisa ekusebenzeni kwenu la nisebenze nobani kulo msebenzi lo mfethu omnandi kangoba ngiyazi ukuthi niyazenzela nje niyayitamzela ngezwa khona nentombi igijima khona la bakhona inabanye nisebenze nobani awuthethe usibeke mfethu la
0: Oh, abafuthi AI uyibona esisebenze nabo nezintokazi.

0: kuyitolo nje iningi uma ungena usesha umsebenzi uyawuthola udownload ukwazi na ukuthi utholele ukudla kwendlela.
1: Nina ke aninalo lolu hlobo lolu ama USB abaye babenala abanye njalo njalo athi umuntu hayi uma ukuthi awuthola ngowethu laphana ke uya nje ukuthina noma ngazi kanjani mhlawumbe USB wara wara wara aninalo hlolo njalo nina nje nonke nithi abantu abaye kuyitola khona online.
0: Ya bengaye eyitolo kodwa futhi ngoba nenamba ngizoyishiya mekukhona abadinga futhi nama USB akunankingi. Singabahlelela lokho ngiba ngibalethele wona ama USB akunankingi.
1: Uhlelo lunjalo luyaba khona.
0: Liyaba khona akunankinga.
1: Okay, all right. Sikhuluma nensizwe laphana bangane the first basho kwamnandi. Laphana bathi ke insika kuyona leyo album yabo ke entsha sha. Laphana ke nawe ungakwazi ukuthi nawe ke uyithole. Laphana ke awumniki umhlahlandlela umuntu laphana mayebhala uthi laphana abangane awumnike nje indlela yokubhalwa ngayo uma kukuthi ngempela ufisa ukuthi ke abhala thole lo mcu.
0: Oh, hayi impela ngiyabonga umsakazi ukuthi ngicela ngibanike lapho ngoba nokudideka impela abanye bavela abhala uthi abangane the best.
1: Oh.
0: Kanti umuthe nje abangane wawusufaka u best.
1: Oh, abangane best.
0: Yeah. Hawu lapho ngeke ungabatholi kuvela bona impela ngoba phela abaningi abanye abangani ngakho safaka u best ke ngapha akuthini ukuthi hayi kunomunye u best ozowuthola lapho.
1: Yeah okusho ukuthi ngokuqhubeka ongenzeka njengamanje igeja lisensimini sisengaqhubeka sinibona nisebenza njalo njalo nisebenzisana ndawonye abangane best and then kungena inkinga abantu abanilindele kwimsebenzi eminye elandelayo.
0: Yebo hayi kunjalo kunjalo impela ngoba ngishilo nisabangani basazokhadlela nje kakhulu impela bayeza nokudla kuningi kakhulu.
1: No mfethu ngiyafisa ukuthi lapha siye ngasemaphetholeni engqoqo yethu lapha kodwa ke ngaphomba sifike lapha kwingqoqo yethu ngiyafisa ukuthi sibazise khona enye ingoma futhi ekhona la lapha ke ngiye ngezo lapho ngathi nikhala indaba enkulu la lapha ke ngibone ngathi nikhala ke indaba enkulu lapha ke kuthiwa noma esekugilini
0: hayi
1: but noma esekugilini
0: yeah oh hey
1: yeah nizama ukuthila
0: hayi kuzozwakala ngoba ingoma izoyikhulumela noma esekugilini uzwi kanye kodwa wona ngoba vele hayi yizotheleka soba sesizwe ukuthi ubani noma sikuthiwa noma esegili.
1: All right. Yeah, sihle nazo ke insizwe laphana abangane best laphana ke njengoba ke uzo laphana ke enye ingoma futhi ekhona la basho kwamnandi laphana bathi ke noma ke esekugilile umsakazo inandi at 0.4 FM sibheke laphana ke gama nani kwayo hora le shumi noma umsakazo inandi at 0.4 FM kumgqibelo kwisabatha abanye bathi Saturday Union.

Alright, simnanzi ingoma lapho ke umshini wemali uthi ke nje lapho ke myeke myeke myeke myeke shiya kanjalo madodo imnandi ingoma uhamba lapho ke imnandi nginosine umntakantoli bona kubasinika lo ngoma ke imnandi ngale ndlela ke makalisayo oh isikhathi umzuzu lapho ke yashike ishumi nanhlanu esele ngaphambi kokubumana lapho ke nje ihora lokuqala malibumana nje ihora lokuqala ngiyayithethe inkundla lapho ke umhla ka 10 ku October kunyaka 2026 simbuthe mbela abantu baphethe kamnandi mana abanye siyazi nje manje lapho ke sekulungiselelwe inda udaba lwedokofela njalo njalo idokofela bakithi oh madodo ningahlukaniseli ke ngaphansi kwehlahla njalo nikhumbule nganza uthuba kithi oh uma kuthi njani nohlelo lokuthi istokofela senu sinidlala kamnandi laphana ke nisidlala dlala nje imali dlala semali semali make sure ukuthi indaba ni nixazulula nebank niqede umuntu nomuntu abone nje osumbulwana bakhe sibathi inqenqe laphana ke efonini yakhe kungabe ukuthi laphana nithoni niphete u 100,000 nophete ngaphansi kwehlahla ngoba hey nimgazi lapho mamadlala hey unothola ukuthi lento kanti uyena ehe uma sokhala mu kumamadlala

bathi sina muva liyabukwa ongafuni ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amaguda.